0: Score TV. Love it.
1: O faga pesmo Tommy Wing lulu lopla di okuleri ya ochai.
2: Emeka, ibya kwa rosso.
1: Eo wane wani. Nanya, ugwangwa royko seasoning kusu batra ni totoa e. Chefu yao, isi sioma ya hanga wari raham.
2: Hey, iti riona ya mbugi.
1: Eh, iko gugwa, mpano, kenti, ne mbara na